lunes, aha. Sisingilin mo ng biyernes, aha. Pag nag-recruit ka ng bakla, aha. May marami sa Bisaya, aha. Piliin mo yung di madada, aha. Yung makipot ang bunganga, aha. Parang gawing manghuhula. Do not business, tulis business, aha. Huhuliin ka ng pulis, aha. Gagawin kang tagawalis, aha. Baka ikaw ay mapanis, aha.

Diha daw ka estudyante, si Pedro o si Juan. Nang limpyo sila sa classroom niya, nag-away. Miabot ang ilang maestro niya, di-imbestiga sila. Hoy, nga nung nag-away ang mundo, ha? Nay, si Pedro, ma'am ay, iyaman kong gilabay sa iris ni Blackboard. Nay, si Juan, man sa ma'am, iyaman kong gihapak sa scrub ni Flo. Hoy, kamundo, ha? Mag-away pa kanimusap, bitayon tamundo sa bayang magiliw.

dihay mi order og chicken mami sa usa ka restaurant. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay dunay dako kaayong langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ning binuang nga dunay may langaw kini inyong mami? Kagahapon dinhi ko mi order kog mami, dunay ok-ok. Unya karon, langaw na sab. Sir, kuan mangod sir,

solo si Manoy Apior sa karinderya. Pre, kay mukaon, iyang kita huwag ang sabihin orang babae. Dahi, tatay ko pandisal dahi, unya lutoy kong itlog doh kabuok dahi. Aon siya, manako paglutoy mong itlog doh ano eh. Istanbul.

0: na ba kayo, pre? Gimuta pa. Unya, sagay kagiron pa. Nga bisaya na bagyugnaw. Sus, ipamaak na ng iro nila, pre. Nanadan na ng iro nila hasta mga tao. Ipamaak hasta polis. Ha? Gigintinbiyo sila, pre. Ha? Kung sa may kaliwat na mong iro doon, ay isog man. Ha? Irumbu ang nanoy.
1: Mo ana ni.

0: The flowers are the witnesses in Kuratong Massacre.
1: Ay, Kuratong Massacre. Ang akong gingon saksi ni Kabulakan. Kuratong? Ang samang kuratong, anak.
0: Di, saksi, witness.
1: Witness? Sige.
2: Saksi ni ining kalanggaman.
0: And the birds are also the witnesses and Viscondi Massacre.
1: Hoy! Isa na lang ang Viscondi na masalabing yun. Kunan, ang akong yun, kalanggaman. Dili, Viscondi. Sa mga
0: Saksing kalanggaman, the witness.
1: Basta witness.
2: Ubus niya.

0: Okay na.
1: Under that big mango tree, there it was born into maternity.
0: Ala, maternity na po!
2: At hindi mo, ubus natin dapil kahol, dito matawa ang kaloong na maternity niya ay.
3: Maternity si Mantigol.
1: Tila na yung mga, imo mga paligihag pobre. Nga, daghan na mag-maternity ron. Imo pag yung paan ko, des kasapaan, des kugnan. Daghan na mag-maternity, eh, maternity na good.
3: Nala, sige.
4: Mitabon ni Adto ang kangitni.
1: Oh. And it was covered by the darkness.
4: Kay gidaguman man ang langit.
1: The sky is very foggy. The sky is very foggy. The helicopter cannot land the walwal because very foggy.
0: Hey.
3: Helicopter na pala kikitawa mas mga tao. Very foggy, helicopter. Ang bitabo niya ito, ang gangit ni gidag-uman lang niya, helicopter na ya.
1: Gidag-uman man ka ha.
3: Unya.
1: Foggy, di magadunggo ang helicopter.
3: Sige.

0: Awal-awal sa to. Taas man.
1: Sumagot ka maminaw.
0: Taas man.
1: Bangyong, unya kalit may hila ka. Ang butlano na unsa ba? Natahap ka sa akong gugma. O sige.
0: Ah. Din sa dinliyo, cry and cry. I don't know why, I don't know why. You suspected my love.
1: Hindi ba ba sila? Tuhu-i-u akong pinili.
0: Please believe me, oh my selected.
1: Sige.
2: Pag-utlan ka ning kinabuhi.
0: You are the boundary of my life.
1: Okay.

0: I promise to heaven that yours is the lovingness and mine is the painfulness.
1: Okay lang.
2: Kunang suga sa kapalaran.
0: If the light of the horoscope.
1: Uy, horoscope! Horoscope na po? Inyong kunang suga sa kapalaran? Suga ba? Kung suga nga, siga ba ka na? Okay, suga niya. Horoscope di ay?
0: Unsa maday in English o kapalaran?
1: Kapalaran? Horoscope. Ito ko.
2: Mapalong nagpo sa lumanan.
0: It will brown out into the gray.

0: Oh.
1: Above your grave,
0: oh,
1: please don't forget to planting rice.
0: Oh, niya?
1: In memory. Ikaw may nagkanta. In memory of Max Urban.
0: Oy, lapid anang kanta niya. In memory of Max Urban.
1: Ano man?
0: Ano man, lapid ah. Isa mo na, oy.
1: Ikaw may nagkanta.
0: Oh. Ang ako ba? Above your grave man to.
1: Oh.
0: Anya? Sunod. Masa ka naging on? Please don't forget to planting rice.
1: Oh. In memory of Max Urban. Kaya ikaw may nagkanta.
0: Oy, ikaw ay. Kanara bang nag-compost niya ng kanta, ha? Kato si Anhing Mingoy Lopez? Namatay na raba. Hala, kalagor ka nito.
1: Uy, so may labot ako. Nga igor naman ko ga-translate.
0: Mga magibinuangan mo yung kanta.
1: So, ibinuangan niya yung mga kaipa-English. Hindi na English na. Akong English is sabotable these people.
0: Oh, mawag mo yung Englishan.
1: Mawag ko to.
0: Uy, may pag-uuban na kanta na ko. Juwit na lang ta. Ay na lang appeal niya. Translate. Juwit na lang ta. Sige.
1: Juwit na?
0: Oh, usbo na ta.
1: Sige.

0: ayaw kalimot pag ibot yan ang itong mga sagbot. Uy, hala. Hala, kalagun ka, ana. Ano yung magibunaan yan?
1: Kalagun. Pero di ka po, ha?
0: Uy, hindi ka ba itong imang wording? Sa ibabaw, sa imang lubot. Uy, ayaw kalimot pag ibot. Ay, ano itong mga sagbot, hala?
1: Ah, imo lagi lang dito. Huwag ko labot nga na.
0: Kaya imo na, uy.
1: Nagsulo ka di, ha?
0: Usba, usba.
1: Usba mo to.
0: Usba.
1: Oh, sige.
0: Sige.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay!
2: Kabay!
3: Bayutak ka? May kagsagbaon? Maon na ni!
4: Vibes, kabay! Kasama sa awanan.
0: 93.1 Maon na ni!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Mega Vibes, it is now 6:20.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Kabay!
3: Kabay!
5: Kabay! Nabasa ka sa ulan? Sino na? Mauna ni.
6: Kabibes, kabibes, kasama sa
7: awanan. Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tuktun na kong samot. Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isa kun sa iskutan, lalisan. Isa kun sa pangutana. Tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni!
8: 10, 9, 8, 7. Your favorite artist.
9: It's alright. You were dancing through the lightning strikes.
8: 6, 5.